Hinapting ha amarah aso kuy chikcho kay programa tukuy kupting niya huk nirah yam kay nikichikunamang yay kuy kong kichik.